0: Kalonimura altulu be irifi dala nege kanye tan ani mulumla o sela mande jamana ube kono au danse irifi mande kanka bi kuna funindi kene la banka.
1: Bintu Sise
0: koni ka unte ka kotege mali kuna funindi la flaka mineli la kabila kasola ashahana takiyo ani Abdurrahman Keita de kudun mali kuna funindi la uka sobako kuna funindi la uka lafasali tomba RSF fananyi akambo kafo ko dankari dun kanyeshi kuna funindi la uka yere yama obena RSF nyama farfina kilibi yanfana chamanchi yanfana sadibu marong lame dakuna muritani dogo dogo tunga takala muko ba kileninko de nikisila dokun flakono a jamana nyi ko hojikan la tana tigila mho ka fola u chaman de bola farafina kilibian fanfe jamana udela kala nyini ko urugun la soro farikolo nyanaje e kenenyi labana halini ka soro ko lu jatelendo coupe du monde nyi ngana u chema Cristiano Ronaldo ka Portugal ko ni madelika final soro ka soro ayetalike ni sam mugan ani nani laban coupe du monde u bela o mimbe dabo sini ala misadon awe la seli soro o Portugal kan ak kenenin kan o bismillah o kokurala ikontu meka fo nyana chugumina bakru bawla a joro kaunti ka kotige ka kenyeni mali kuno fon di lafla a shahana takiyo ni Abdurrahman Keita bilaliye ka ta kasola kuno fon di law ka la fasali ton RSF fanani akambo ko walekon 22 septembre kuno fon di gafe nyemo ko shahana takiyo folo de blala ka ta kasola tenendo ka ye kritege law ka bara la gushi atarata don Abdurrahman Keita fanan blala ka ta ajala kilindu jamana aklali kuma fola o flabe bikuka kiriman kono kasola RSF nyemoko o sadibu marongye bololokan wale jugu keleli ka saria mimbe ka labara kono fundila okama asebe krokon angalame.
2: Ces arrestations sont des arrestations arbitraires.
3: Nimne li nunu sadia soso walodi. Jela klika munu be ukunka ni oye kritike loka barala gusili. Ani jamana klali makan charliu. Umime do bolola kan wale juku klali ka jela klika ukunkono. Ni jela klika nunu be aira kuno funjilo be la halia mina jamana inkono. Ni san waro kono mali yere signa akoni joro muga an fladi. Kuno fundi ani kuma kan la blali joro la. Kaira ko jamana imbora joro bikono to ani kono tona. Kata ere soro joro keme ani mwanu konantola. Kasoro, mali ye jamana ye kunafundi bonya lindo iku la dabe matrafa ubulu chukumi. Nga, yisa nworo laba una kunafundila uka eka ula nogora. Koka kunafundila uka bara usunzuri la, jamana yereka kunafundila do jagwa lindo makuna aninka wajibia ka kunafundila bara jamana ka nafakama. Ubeka bara ke ni bololoka mwale jugu kilelika saria munu ye ka kunafundila umuna kudo kasula ambe wele bila jamana ye marabagoma uka kunafundila ube labla munu mlelembe ubulu. Anifana amba nyini bololoka mwale jugu kilelika
2: Nous demandons aussi que cette loi sur la cybercriminalité ne soit plus instrumentalisée contre les journalistes.
0: RSF nyamoko sadibu marong nyiningala irifi franseka kakuna fundila David Bachefe akakumaka mbaile mana anye mandenkana akumba akanuchedefe Senegal kukura mamba inyo ni Ousmane Sonko ka kirikola marabaka jikulu nyamakoro ni pastef nyama Ousmane Sonko ni Macky Sall ka ministri koro mamba inyo kalafasabaka utumbe kititegala unyama bi la nyiniye Ousmane Sonko ka sumimbe site kurgurgi dilima mamba inyama nga osunyu ntoko falena kabila Ousmane Sonko ka dembaya de tohola mamba nyanka la fasa baxawko o ye fere de ye pastef nyamabulu wasaka banka almandi sara aw hakli bala Ousmane Sonko tu nyangila sefawari million ba binani wa binani almandi sara lila mamba nyanye e kitisoba ku supreme fe samba flani mugan ni saba sabula ko ay Macky Sall ka nyel xolo ministre koro ni toho tinye Senegal ambitoy halisa demiseni uka hake lafasa baxaw yu uka wasajira ka kenyeni akurana karamho Serigne Hadim Bake ka nyangliye chenye nyangila samugan kasodela ka sababu ke cheni musoya binkani waleye ka nyashi demiseni moko mugan ani shegi nyoma Touba Dougoula Fadima Baye demiseni uka hake lafasa kulu nyomko ye ka bo dembaya ani nyokondeme ministri sola Senegal ankalame okoka.
4: Ne wasara kosebe ni karamoko inka nyangilila. Kadaka, demisen do udika adamadia tiena. Ola, uye nyangili san hake mindi karamogo ima, ujarane yeredi. Ina fome delika fotuga mina. Ni ukunya danima, ae binkali wale taka nyesi demisen fenfema. Ulu kilenkele mbetokola, san mugwa mugwa di kunkanga di ama. Demisen nununga adamadinya di duna bogola. Demisen unidu utifendo. Aya maruya fusi kunte abulu, aka binkali wale taka nyesi uma. Fu angataka nyeni ninkele inyedi. Sabula, demisen unga lakana likanga ke bela jelen talanyi. Bere kanga ichesiri demisen un lakana lila. Ankanga kobeke, wala saka binkali wale ukele ufanfe. Keren kerene yala, cheni musoya binkali wale u. Ameta nyeni jamana deon kuna funi yali ye. Jango minisiri sofe, mimi uka hake ulafasa. Anche sirilindo kose. Bulu doere sinsi nindo, demasa uka u.
5: Un programme pour l'éducation parentale.
0: Fadima Bahka kumaka utala RFI fulful de kuna funi dila Musa Bari de fe la laisha dukure ya bayelema mande nkana. Muritani dogo dogo tunga takala ba kleninko de la kisila Muritani kukujiu sanfe kile tandron kono. Omi bajira ko mko chama debeke Atlantic siramine kukurala ni wakati labauna Muritani kukuji lakana tigila mko uka fola. Maimuna zerbo dogo dogo tunga takala chama debebo farafina kile bi yamfanfe maraula ka nyini ka urubun la soro Mauritanie gunfe
6: le tendron kono Mauritanie koko jila kana tigila mo ku yetunga tagala 70 ba kele ni biolon flale la kisi huka jamana gunka Mauritanie dogodogo tunga taga kele li chakeda nyamugo Ameda Mulai ka serenya ula AFP kuna fondi soyi wa koni ko utora ni chugula abise dobi fratunga tagala no akeka nyina minyo goma delikayi akajet no la fana ni tagamo famba kera silba ko kama soro ko chama tumbora u akela kalo temenuna Europe tomba la sidendo fana na silimber nok shoto alika kumola alsa AFP kuna fondi soye kukurun shegin fana kumbena ni tunga tagala uye akono wako ukurun tumbika bo Gambi ani Senegal bunka kurun dofana mnena kunu talata ni mwa keme ni mwa nani akono uche la mso kononton ni sifitan ani sabah ufambaye Gambi Senegal Mali la Guinea walma Côte d'Ivoire jamana donye koko jila kanati la mwa nuka dantike lula kutunga tagala nublara folo kataga duna ukumbeli daga ukono wala saku ula hala ya ujatimne na asoro demebisika ke udowi
0: Nigeria jamana na kumflani tu kolera banake la sababu ye kamuko biwulon vla aninani bone unina banyuma keton Médecins Sans Frontières de Yenin ki baruya la si kunun tarata sika ke lendo fana muko wulon vla la ko bananyimbe ula muko ko muko nunu be soro la soro yoro tan aninani de la Nigeria jamana konon lagine jamana na do farala akiduru kasarato hakekan 600 muko tan aninkilende ka saya sementia la anin wulon vla Jogini kasara nyinke la karidonde juen kalo kile mwolombla kiduru sanubo yoro la kintinya adugula banyuma keton kura ruz kafola nyini nike la ube wilika jo gela mambade la wala saka seka moko tunune uye lala shadukure.
4: Kabi karidon la gine jamana don banyuma keton ani marabaga do ulu faralindo nyoronka wala saka fidiro damanda frisu ma jogini un ani tunune uyoro nyini nkaye ni wati ina suta ani kelende yira. Wulon fla jokinin la kudona, tunune un ulu hake jonjo madon folo banyuma ke ton kuro uruji ka fola. To inko nyanabola kama kuna teko, konyine li bara ube ka ke gele ya bari kono.
7: Pase dimasulon suro anna masini tiyana le kwa. Poklin mentre ka suru makra otinye na. Otinye alka bara la lo talatalon somra la alinara ka masini na be. Masini na be anka bara ke ha katakunu soma akunu urafe na ninge na. Omu total mwembe la lanyo ka bena suta anikele. Ani anna president Andres noina somra mena. Abena samfi ma anka bara la lo folondono kwa kuhasan ite folong.
4: Daman fribeke ka chaya kosebe la gine jamana kono. Okama kura urujika la nyinindi marabaga uka fara uka. Ka fere utige daman barakela ukisili kama. Kama nkunati.
7: Anu lumiye barla kuruwa uruzi la sak fwa anye kilale. Sak fwa dama bilale. Damanu batu mo kile mufla. Na piti yere bira umu da alala bomote wala kambali ala kakapomogia te amede kwa. Anko ni anya ala tarla gufanoma fankada ama ka piti la kanda nyame ka samolo kana tuji la piti kono nyame ka samolo.
4: Dama mifrila ube kintiana dugudefe sigiri marala jamana uruduni akoronche kilometre keme ulumfla kuna kri masrunyala. Wani watina marabaka umala sili fusike folo akuka.
0: Centrafrique konina moko shegin de bonina onina sanubo dama do wurkutuli senfe etenen don suka duje tratadona yonkoro dugula jamana klebian fanfe nyin kuna funi dila bi arabadondi sigibda nyamawfe seriawla ko moko nunu tunana dugunde la su dugu klama sanubo yoro nyina ko de senfe sanubo dinga karela niuye ni wali su yere ka tili kake ni jamana kono
8: RFI
0: Farikolo nyanaje kibaru ya ula Coupe du Monde bena dabo sini Canada, Mexique, ani Etats-Unis jamana kono osirategela ameta khanyeni anka 30 ans ton jiraliye bi amena jate bo soro Cristiano Ronaldo ka Portugal de kan kabini samba flanifla olu yetali ke Coupe du Monde bela jenena nga umandilika final sira soro fulon Musa Alukulubali benyefolike
9: kata jokolo si bagaw la fo ñefe jow Portugal ka digge karam ko yi sinsin tolantana la ko doné mbaw de kan minumbu sen kan fana misali la chamancha kono akera vitiniaye Bernardo Silva wali Joao Neves nunumbe buka dona bi ntolan la sagoli ni telia buluma ka daga sigi kumbe bagaw dala uka ko fela fana sebe koro sosolen do ni chebo ye iko Ruben Dias wali PSG ka Nuno Mendes jokono balina ko maye jogo Costa welelila baw ale be jete Europe ka jokolo si la ngana uchema bi jango goitan la ñefe tolantana la Portugal ka ngana ka jalatigi bey Cristiano Ronaldo san binani anikele ni alika Coupe du Monde woronani alabanye ko froto boromana ko chogo chogo tisoko kelimba kono wasaka Cristiano yere deme wele bla la sifiuma iko Rafael Leao so Pedro Neto Gonzalo Ramos ani Joao Felix samba kelini keme kono toni biko non toni woroni biceni Portugal katalika ko tanande Coupe du Monde nyogondana o san yere de uye joro sabanan soro o de ko usereka demi finaliste la soro samba flane woro jatemine keloka fola ko Portugal benan seka bo akapulu ka nogoya la RD Congo Colombie ani Uzbekistan nyekoro nga kona sera jamano ma minun ka tulantanu ka tili wa ka fero ka bon kosobe ina fo France Espagne ani Argentine ko bena sonka Portugal segen kosobe
0: ka kenyeni o Coupe du Monde yere ye sini refi manden ka bena kuna foni skene e kren kren ni sigi awiye so madala maimuna zerbo ni ziebe o kuna foni kene sigi awiye aw ni chela melila ambe nyokon soro fan flanana Na ye kanye tan ani wulum la temena ni sanga tan ani flaye mande.
1: Bintu sise.
0: Nata wula kuma be au bulu kene bena sigi au ye au kumana aka kenye ni lagine meri ni wasadin kalata jabi kun flow de ye. Amena kene nyin kunche ni muso ka kene jimukanye nga yani ni beje sanyi sanyi la silibado. Muritani folola duna usigili ko tumangle nga o wakati temena 600 bawo fama ube a seben ko gileya muhoma kasoro nasho dugu kono duna chesri lendo ni uka asoro ko yirwali barawye o dowye jago kelawye kalande hu ona nyokona wero baraw nga sigi sigi koni beka gileya ubuloka tafe kajajaw kalasili badu
10: Out sirafara na kata cité plage fanfe dumuni fere yoro do fle abedon anya da fe ko senegal jamana dendo ka dumuni fere yoro do atoro penda asigle mino shot konaya agachani samukani penda ko nokshot kera alika dugu flanani
11: angi ñom fi 2004 la fi
12: ñin na ya samba fla ani nani o wakati la antum bitani ka segike senegal ni yanche ka soro 7 ko kumatala ko fede 7 ko odona langa ni ka 7 dafalen bi bolo ite de gum foshi soro nyadam ne ka fere ke sugu de la folo bara fanga bonyale nseraka nyere togola dumunike yoro o daele samba fla ani tan shiki
11: dumo be restaurant nak ay 2018 lay ubi restaurant
10: Un filet Pekka 9 Kina Sirabadala Adama Kante sigile filet aka mobili bakono Malidendo minye aka Mauritani sigile 7 soro nyina Ako ode kama alete ka geleya soro bili
13: Nenana 2024 Donc be baram na wa sofere ade Me wati do la geleya do tu mangano Woye sezur koi Donc fantara sezur ta gugi dila Ya famu sangon alhamdulillah gela tanga me yana nga sezur soro koni gela kumanga be boli ni police be boli be boli mi done o boli do ni soro robi buko donc o tun gela banga no me sangon alhamdulillah
10: nga tuma dawla seben soro li te se ka gela ya be wili adama kante koti
14: ni tara l'espace takana ka singana bo choufe police mu be yala we al clef ka papier contrôle luke nu ya ye l'espace bi bolu ibe se ka benu mo ko nyina mo ina fe ibe se ka benu mo ko jugu ye dawbe o lobi gal espace laje u b'a fiye ko lespace fodo alors que olu yɛrɛ dunka administration y'a di ma frontière la mais u b'a yira k'a fɔ ko lespace ɲuman tɛ donc est-ce que o ye ka pro kɔni nɔ tɛ parce que e taara ta
10: salisu bɔra togo yan a bɛ wele sanba kungolokɔfɛla don bɛɛ ka kin kɔnɔ yan a lakodɔnnen don kosɛbɛ k'a da kan nin y'a san 18 ye a bɛ nin baara in na yan nka a ko waati sera a ka segin a ka jamana kɔnɔ.
8: On a beaucoup visé ici. Parce que nous on a pris.
15: On y a un sort de bête d'une jamana ina. Anye yam minaina fan yere ka jamana. Nga, ou ka dunon gen kou yin wulile, an a sort de bête tiena. Ore la bi, atuma sera, on yere fana ka siga an a jamana ou la.
8: Vaut mieux, on retourne chez nous.
10: Sigida ko donbaga jenaba jagana fe, dunon sigili na faka bon jamana ma.
16: Et s'agissant des étrangers aussi
3: duna mon me bolo la baraka Mauritanie ou fanakan na fabe do konsebe jamana ka sorokula ani bolo la barado chama be Mauritanie kere fe jamana odila o be bolo la barasu ya chama ke inafo so joli moni dominico ani bolo la barabaro
16: la pêche la restauration l'artisanat
10: samba flani mugani woroina Mauritanie kera yoro ye mit la tlalembe jatigiani temesira okoloshiliche halini jamana kono ko minisiriso ye sebendi moko ba kemeni bisabama dunan chama fene gena ka bo jamana inkono sebe soro likera torobaye dunan chama ma kajajo nokshot RFI
0: assistant amena hoklena ola me kuma be aw bloke kenekan awi hoklena di lagine me kalo kle bisaba aninkle wasade ni medicala taw jabula o minu famba sorola afanga was fanga politiki tonfe kemesarala DG ko bidu ke biduru ani shigi ndeye kalata ama hoklena ola soro maimuna sanugo ye oluminu tom
17: bomana ngoti ko chebokoro tena kulondulonye itakala kele odlaba doka foki sobedu me ni ntato kula gine fanga sino obena usiki kama mari dunia leje ko chiko mikadai tena ke uketukula obena temenu ka barawi obena temenu ka wulka joyi awandale mala bena ke sharia fana kono awandale mala fana sini machine ngena ma lakini ka demu ma famu yalike nutara kala ta mari dunia yi obena famu yalike ka foko ufilla awambaro obena sonko afili ma fana kana sangi fanga sino mo ka tinyema no ye democratic nyei
18: nyama chu nyana kwa la kwa mamadu dumia gaini anyena abena achuwa libeni mwami ka jamuna bwoni kumbala ni kono kana asini degeri ni maka sradi au bela jileba kwa ayibote katilaka nyoya dafna ni ke bote lebe yoro yoro patika sawa ke mwenye abena ni fetie abe yoro yoro abise ka vote na ya bangata vote ni mamadu dumia ka mwoko tuma gaini pumejiki mamadu dumia la againa chukumna ole nyana ayibara ke kuma akada ya chukumna
19: ni ye yi jatimena karaka fle politiki mi ba nufe ya mbae sana wo politiki ni chukumai kakwa mamadu dumia mana sedin dalen jalo ane alfa konde weyimi la nyokonka amadu kumoko shirabe ya ye bo nini fana ikudeta kekana mamadu dumia ikudeta kekana na bu barakera ni jamana doya ya bu barakera kabang ay fanga sina kukuma lubo ore tukunia wala paske muna afanga sina nunu ulu yereka inka lonko ulu yereka basa keleni wole ni ngelea ni se uma wala
20: ama fongo wete ukechuwa nyana alina kasura yereke la jini ni watina ama fongo wete utemechuwa nyana wa ukuko fanga ka politiki kule seba ya basro ni fanga ka chewoye la banga tusu kono
21: jisute foye denya fona ya chinya fanga sina utu nkanka minke ki sendo nkalafilina me u sendo mbali ya we munde chinya kalafilina ama foye de chinya la mi umuni moko kima ko ika jusu kibila koko nya binege na de maiza kono mi umba fula jamana de uma au kana bo kalafili don ne we munde bo bali ya munde nya

0: Turki ni Irisi ye wele bila Iran ani États-Unis ma u ka kɛlɛ jɔ.
1: Chrétien catholique ou gagné mokoba pape Léon 14 cela bi alamiso jonina il canari oyorola aye tab tashiblake tungaranke saben tawye minu nintola ko jisirakan o ketola ka urugun lasoro yani catholique ninga boye abena aladeli ni do doa do ke yoye moko dowye krenkrena tungaranke o awniche amenyo konsoro sesa nege kanye tan ani mulum la temene ni sanga tan flaye kokudi ko duwa jamanana
2: bintu sise
1: nataula kuma be au bloke ne benas haklina du monde de kan amekene nyin funche ni lamini jemukanye okumana anka sojo choko de kan ngani ni mbeke 600 la celibado bila seliba betananye Côte d'Ivoire balafonye sinufouka seko ni donko korole fin folifenye korogo jamana kokodu yam fanfe kokodikina bololo barakela bolola barakela obekani korolo korole fin gilan halini kasoro koni wakati kura wakati ula dongli dala kurawte ka girin akola kan kosobe joro jumande be balafona anka sigida ula bi la Suleiman kone kala seliba do
3: ni balanfo sen korode idanse senufoka na futamana niko balanko d'ivoire kono ibe kurugoyi bau o marabulen kono balan na fanka bun kosebe nyene je fuchite ta ako abe joro bala senufola u bajate u ka fen krenkrele unfe ni onye balangina yoro la kurugo kokodikina si lui katina fois siglen be kurunka ka balankala leseni dabai chenu no betak ben yiri de bokungo kono kana chi dia lese ka blatasmo kono wala sa jimi ba kono u ka bo odela akamba yere soro ko chama be minute ta balan foliko ina fo sanga furu nyene jeu si le katina fo ka fola ale balan glanay
4: anga me anko chepe chugo men otu we sene kenai otu we sengaba o la kusinya fe otu sira tene ke rasiro men ni balan de o we sira te modoro ka ni sanga ta ba anfe o we ka e dran na tango i ga e sira nyendi do ga don ambe furu kenai anta me fechu kenai
3: balani te fin gansan mi me fo sangana ani nyene jeto utati kiliyi beti sega sangata fo na donia tila abekuma nga adombaro de ba famuya silue pele folo kasiria ula
5: voilà balanga kuma na nayele même folo retorba kuma fo noga balambla le cofer balan fo la eren ni ga balando takadrikana kabana ibe fo ga kuma u ibe fo ga mu fo normalement ikanga fo alen kana dina kam gora wele ka fati ngene ko ne fayen takajan akira ko mele yere ma balano donc balan be kuma ni mo be kuma to gumna adama de yere be kuma to gumna balan fa be kuma teni me fu ya men na balan be kambe fo
3: suru shonga nyingi ni sulu kuluma e balan folo ye kurugu una no ka balan no fe balan glan yoro la shonga nyigi be kuma ni anwe anafan dokan
6: On y est fin de ce roni balanifoina. Moko chama be andobi. Unafaka bunde. Oseratigela. Dugumoka bunya banyoro. Anna sola. Mwanga ni ajugube feka. Wali juya dotaka. Ansegere. Kitoni baraina. Ibeseka kisi. Mwodo sababu. Balanifo de ni lase auma. Sigida konala.
3: Jamajero la sani balanka fo. Lada do de bila kilimfolo. Atefo kumfe. Kasoro ula be on masabati. Silio kulumaka fo.
7: Bala foli abe laben dɔw de kofɔ baara ɲi bɛ kɛ ni sɛbɛ ani cɛsiri de ye ni an welelen don ɲaga dɔ la i n'a fɔ furusiri walima fatuli a ka kan i ni a ko labɛnbaw ka bɛn kan kelen kan yani an ka fɔli daminɛ an b'an ka labɛnw kɛ an b'an ka balafɔ ladafiniw don an b'an ka banfulaw don o kɔ an bɛ bala sigi labɛnw bɛɛ bannen kɔfɛ ani bɛnkan sɔrɔlen kotigiw fɛ an bɛ balafɔ daminɛ
3: balan min be fɔ sangakɛ yɔrɔ la ani min be fɔ furukɛ yɔrɔ la o dɔngiliw tɛ kelen ye dɔngili dɔw be yen ni sanga tɛ i t'olu mɛn Suleiman Kone ka segi ka bɔ Korogo RF

0: o duaw do ke yo ye mo do ye keren kerena tungarankew aw ni ci amé ñokon soro sisan nege kanye tan ani mulum la temena ni sanga tan flaye kokudi Côte d'Ivoire jamanana
1: bintu sisé
0: nataula kuma be aw bulo kene bena haklina du monde des camps amekene ni funcheni lamini jemukanye okumana anka sojo choko des camps ngani ni mbeke 600 la celibado bila celibabe tananye Côte d'Ivoire balafonye sinufo ka seko ni donko korole fin foli fenye korogo jamana ko ko duyan fanfe kokodikina bololo barakela bolola barakela obekani korolo korole fin glan halini kasoro koni wakati courant wakati la dongli dala kurawte ka green akola kan kosobe joro jumande be balafona anka sigida wala bi la Suleiman kone kal celibado
2: Ni balanfo sen korode idanse senufoka na futamana niko balanko d'Ivoire kono ibikurugoyi bau umara bulin kono balan na fanka bunkosebe nyene jefuchi teta ako abe joro bala senufula ubajate uka fen kerenkerele unfe nyaonye balangina yoro la kurugo kukodikina si lui katina fwa sigilembe kurunka ka balankala leseni dabai chenu nubeta gben nyiri de bokungo kono kana chidia lese ka blatasuma kono wala sa jimi mba kono ukabo Odela akamba yere soro. Ko chama be minu teta balan foliko. Inafo sanga, furu, nyene jewu. Sile katina fwa ka fola ale balan glanay.
3: Anga me anko chepe chukum nye. Otuwe sene ke nai. Otuwe senke ba o la kuchi nyape. Otuwe sila sene ke rati yorom nye. Ni balan be. Obe sila temo yoroka. Ni sanga sanga ba anfe. O sanga ye dran na sanga. Iwa ye sila nyendi do la don. Ambe furu ke nai. Ambe fechu ke nai.
2: Balani te fin gansan mi me fo sangana ani nyene jeto uta te kiliyi beti sega sangata fo na donia tila abekuma nga adomba o deba famuya silue pele folo kasiria ula
4: balani kumana na yele mem folo fro torba kuma fo no ga balan bla le ko fen balan fo la eren ni ga balan do ta gadi kana ka ban ibe fo ga kuma u ibe fo ga mu mu fo normalement e kanga fo alen kana dina ke mo wora wele ka fati ngene ko ne fe en takajan akira ko mele yere ma balando donc balando ko ma mo ko ko ma to ko na adama de yere ko ma to ko na balan fa be ko ma teni me fu ya men na balan be kambe fo
2: suru shonga nyingi ni sulu klu ma e balan folo ye kurugu una no ka balan no fe balan glan yoro la shonga nyigi be ko ma ni an ye anafan dokan
5: On ye fin do soro ni balani fo ina mo chama be andobi unafaka bunde o seratigela dugumo ka bunya bayoro anna sola ngonga ni ajugube feka wali juya do taka ansegere ki toni baraina ibese ka kisi mrodo sababu balani fo de ni lase anma sigida konnala
2: jama jero la sani balanka fo la dado de bila klim folo ate fo kun fe kasoro ola be on masabati silu kluma ka fola
6: Bala foli abel laben do de kofo bara imbekeni sebe ani chesiri de ni anwelelen do nyaga dola inafo furusiri walima fatuli akakan ini ako laben ba ukabe kangelenga yani anga foli damine amanga labenke amanga bala fola da finundu amanga banflo du oko ame balasiki laben be banen kofe ani benkan sorole kotiku fe ame bala fo damine
2: Balan min be fo sanga ke yoro la ani min be fo furu ke yoro la o dongli o te kelen ye dongli do bi ni sanga te ito lume Suleiman Kone kasegi kabo kurugu RF